Bismillah sin sinkrna senta bismillahi. Awa tam fwista truwet nan midjum wi han gazzarni nga tariq min sosan gwar sosan truwa. Nar haya iaddin siktu iaddiet tim fwisin dira jenin gazzama wenda jenna daqqarna tim fwisin. Assalamu alaikum.